0: nak ak passion fruit flavor bobu ga rek mung ci bir yom na defa te dafa gawasse te nak dafa neex chafka tiara nak ñuko defal ñoy first plat ñu nekk europe te ñu lañ ko fi indil moy mfh group gambia tiara nak mun nga ko am ci boutique ndawi mini market yi ak supermarket yi yep tiara moy juice bu neex te juice bi healthy jamal
1: yeah tiara

0: Pak.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum bokki deglu kat yi ñu ñew dalu ci wat ak yeen fi ci West Coast Radio 92.1 ak seen driver bi programme. Di len wax ne assalamualaikum. Di len sante di len gërëm yeen ñi nga xam rek yeen baaxo di deglu traffic tok bi fi. Ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. Waaye di jaajëfal itam rek Rex mi nga xam ne ñoo ci téye ba ñu mën ñoo dégg ci jamono ji. Ñoom itam ñu ngi fa ak seen liggéey bu xareñ nga xam ne Rex mu ngi boor yu nekk, ñu ngi côté bu nekk. Ñoom itam ñu ngi ci business bu bare bare bare bare boo xam ne am na njëriñ. Kon Rex koog naa ne soo fa demee rek dañ fa am ay jaaykat yu xareñ yu fa toog yoo xamante ne ñu ngi jaay gasoil bi, essence bi, kerosine bi, non ba pare ñoom ngi am seeni gaz. Soo bëggee jënd gaz foofu la baaxee, bugga jënd diw hydraulique liquide engine oil yëpp mu fa. Kon jaajëfe Rex ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo indi xewal yi la yëpp ci dëkk bi. Kon ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax a baax te di leen ñaanal njarte bu baax a baax. Mbokk yi ñu nuyu nag ñi nga xam ne ñoo nga nga transport bi, trafic bi, bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen, ñu ngi ngeen nuyu ñëpp. Di commencé ko nag ci transport minister bi ak directeur ak exécutif am ak union yi ak seen exécutif région chairman si ak seen exécutif yi tipe ay daal di nuyu nag waa à chef de garage yi ñoom itam ñu ngi leen di nuyu driver yi, di nuyu nag apprenti yi laga yëpp. Bàyyiwuñ kenn, di nuyu nag suñ client yi ndax client yi ñooy boss yi. Ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Ñu daal di ñëw nag nuyu waa kër gi fii di West Coast Radio nga xam ne fii lañ baaxoo di fi waxtaanee yëpp trafic, di fi nuyu kilifa yëpp. Kon ñu nuyu suñ exécutif bi nekk fii itam dalee ko ci pita bi ci suuf, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax. Mbokk yi ñu dellu si waat ci waxtaan, ngeen dégloo ñu xel, bañ ñoo dégloo xol, déggee ñu tamen rek dañoo sojas tegal leen xel mi yaatuwut matut. Suñ xel lañuy waxee, suñ demee ba mu am 30 minutes yowit nga indil ñu sa xel. Ñu nit ñu jàngaale ci am ci xam-xam, bu kenn mer waa ñu dégloo ko xol xel addina de waxtaan ko lal. Luy ñëw rek dañ ko war a waxtaanee ci anam boor bu nekka, waruñoo xeeb waxtaan ndax waxtaan mooy isi jàmmo, waxtaan mooy isi xiiwal, waxtaan a indi wërsëg. Kon nañuy waxtaan te bañ di xiiroo, bañ di xaaroo. Mbokk yi ku nekk xam na ne jamono biñ toll ni jamono school bu ubbi la, school yi ubbi nañ, muy driver, muy borom rider, muy client, muy borom saret, muy borom puus-puus, ku nekk ci ñun am na doom. Te jamono bi suñ doom yooyu le ñooy dugg ci moto yi di wàcc di jàngi àdduna, ñooy jàllatal yi ñoom ñoo nekk ci biir school yi di football yi di dal ci mbedami. Kon suñ doom yooyu le tey moom la topic bi indi, muy trafic. Road trafic ñëpp ko bokk, ñu mayante bàyyante xel. Jamono buñ toll ni xale yi ci biir moto yi ku am sa doom mota guda yobbu bopam trial nga dimbalé ko diko gungé diko yobbu mo genn nga bayiko ci bir moto yi muy escape fi di am jafé jafé falé suñ démé ba ci school zone yi suñ bokki driver yi jamono bi la mo gëna bax ñuy wañi suñ tanka suñ exé ci school zone si school bogis ci bor yoon ñu la fa défar cyber cross pour nga may leen ñu dugga wala nga may leen ñuy génn kon bo démé bay exé ci school sa xel na daj ne cyber cross nga ci sa kanam wala bo amu zebra cross sax waye nga bay ci sa xel ne fi xalé yi dañ fi gëné té xalé yi dañ fi dugg té xalé bi ngay amel jafé jafé xamulo kan lay doon ndax sa dom lay doon ndax sa jërba ndax sa rak ndax sa domi mak ken xamut motax soralé du ragal du ñame nga bay sa xel xale bi nga xamni xale dafa yamadi sa katuma ñun kilifa yi ñu ngi jël ay mobile jox ay xale yu ndaw mobile yoyu le xale bi war diko ri wara dem jala tali ñi seen xel yi ci mobile bi la nek wa kon so jele lutal ni mobile na jox ko xale bo xamne dafa wara jala tali ak moto yi niñ mel legi a yange lo sa do tablet pour nga jox ko school boy wala school girl man nga ko tiyé nga xam mu xaar ko ci kër gi su wacce lo muy def ci tablette bobu mu def ko ci kër gi nga diko gis mo gën nga bay ko muy dem school ak tablette di oubli tablette bi ci kaw yoon bi rider yi di daw té rider yi muy suñ kenn cycle yi di daw da nga gis ñaari cycle yu daw sax be duranté pum xalangu fele ki té dafalé ñu xol jog sori way ñu dem wala ki gañu na sakatuma nak moto mi nga xamne mom moy ciowli moto ya gay rité wante kiliani sa dom banga dem school moto banga bañ ku obatek sa morom ñu nga seso ñu nga dendo ken xolu ndax dara nge romba yow sa dom banga dem ci school te school xalé yoyu non lañ yaakar pour elek ñu wara don kelifa yi elek ak anam kelifa moona doon kelifa diine kelifa ada ci xale yoyu lay geene way buñ yaq askan bi bolé ko taw bi bayegut mu ngey ñew ngalaw li bari na xale ba ngi wacca wara jalatali kenn amut ku ko jaba ci loxo jalale ko suñ mbokk driver yi ñu nga rité lamuy jur rek ay musaba kessé lay doon kon suñ mbokk driver yi ñin yépp am doom driver yi ñépp am doom nga xey naka driver ñu jox la xalé bi ne la su wër déyé dañ la wara fey yobul ñu xalé bi ci school ba yaw nga dem bolante ay nit bu ga taxi walé ci kaw xalé bi té yow xam nga ni xalé bi time lay dawal yow ngay dawal sa xal té dañ la fay war nga baye sa xel ci xalé bi xalé bo bu lé ngay def lolu mo wara nek soldar bi lay ar élek mo wara nek police bi nga xamne so amé jafé jafé dem ci mom mo wara don ministre bi la wara tawal wala sa president xalé bobu moy ticha bi moy docteur bi kon ken xamut xalé bi lan la xalé wo kon ñun dray fay nañ bay suñu xel ci suñu jobor nañ bay suñu xel ci suñu jobor nawet jeexut ndox mi daf te bari sakatuma wali chechistan xalé yi wara jallatali dem talending primary school wala ñu dem secondary school wala ci yenen school yi nga xamne ñu ci bor yoon bi yenen yi def te nek nursing school nga xamne xalé yoyu xamnu sax left and right ngay muy dem school nga accélérer moto dendok mom dor ko ndox mi mu daanu ndox mi sangako xalé ba xamul nu muy def delu keur ga mu dem ci school ba ticha bi melni man ek si dor lo don def be daanu nañ yerem suñ bop yerem suñ tom yerem suñ setti nañ def ndank nañ bayyi xel ci mbiri trafic xalé yi xamuñ fiñu wara jaare xamuñ fiñu wara aw ñu melni xalé yi nga xamne ño gëna dem nursing school seen parents yi waru ñu am xop torop ndax ku nekk xam na trafic bi su jaxaso moto yi ci seen bopa rider yeek yooyu kenn sax du ci dee utati ride ku ne kay dem rek kon suñu mbokki driving day noble la li gaay di wax ne driving ar la ndax ministre bi driver ko yobbu president bi driver ko yobbu docteur bi driver ko yobbu ko fi am jabar driver bala jeli ku ci sa jabar matu driver bu mo la yobbu kon ana lutax ñun waru ñu tek suñ bopa ci kaw wara respect suñ bopa wara ar suñu rew ñu doon royu kay bu rafet be ko joge ci benen rew fekkani ñun driver yu ñu tok fofu ngay door di nawé domi rew fofu ngay door di respecté kanay domi rew ndax yow da nga ñew nek gan sa bot ya ko mom ken dula wax ne do xol li mën nañ la wax nopil waye do xol da nga xol da ngay ñibi netali ci kon liñ wara ñaan moy netali bu rafet waye suma yon neku ci kuma wax nangam ma wax ko nangam ko am jom du wax lolu kuma wax nangam ma def ko nangam ko am jom du def lolu da ngay moytul ñu def la nangam wala ñu dila wax nangam wat lan lañ la wax ndax rafet na ndax rafetul milay gambia so demé so agé ci sen driver yi ni ñu nit ñu am suñuy xol kon ñun ñoy force nit ki nga xamné ñun lañ gan yi di ñëkka gis driver yi ñun ñoy ñi nga xamné gan bu fi ñew ñun lay ñëkka deflantel té ñun toujours ñoy wara sét lan lañuy ép ak lan bagage lañuy ép ak lan lañuy duggal ci réew mi ndax yaangi ép bagage xamulo bagage ngay ép lan la yaw na la fay rek nga ép dem jaay sa réew li nga ép ndax suñ ko jaayé sa dom mu dundé ko ndax dina bax ndax li nga ép buñ ko joxé sa dom mu jafé ko ndax dina soti kon nit driver boy ép fexel nga xam bagage yi ngay ép moy lan nit ki ngay ép kan la bay sa xel te bagage yoyu le moy lu bax moy safan ci ñun lay ñeeka jaaré wara duga ci biir réew mi ba tax na de man de dama daan wax ne tey suma nekkoon jiiti réew driver yi lay def CID driver yi lay jëgina tagat ñu dooni anti-crime because ñooy gis yépp ñoom lañu jël town trip ñoom ñooy yóbbu ñoom ñooy isi kon am nañ ci experience suñ leen ci boole di ci la booka fekkee leen ci boole kon driver boobu moo waroon a gis boppam ci réewam aar réewam aar dëkkaam aar kiram aar njobootam kon suñ mbokk yi déglugat yi bu leen ñu mere ñun ñi toog fii amuñ xam-xam ñun wax rek la ñuy def bu leen seet ci ñun li ñuy wax seet leen ci li nga xam ne moo ñuy jagal moo ñuy defar moo am solo ñu waxtaanee ko ba ñun ñi toog fii ngeen jàngalaale ñu lanay àddina salaamaaleykum ci airport bi ci port bi ci frontière bi ñun ñoo lay épp nga gis suñu solu naka lañuy solo nga am looy soo ñibee li ngay wax Gambia seen driver yi ni ñuy solo Gambia seen driver yi ni ñuy waxee drive Gambia seen driver li ñuy lekkee loolu yépp nit ñi dañ koy jànga gan yaa ngi koy jànga te ko ñibi yaa moom sa boppam la neexee netali ku moom netali yow mii dëkk fii kañ ngay dem ba la loolu amut kon ñun ñooy royu waay yi nga xam ne ñëpp ñun lañuy soog a gis lañuy njëkk a gis soog a gis ñeneen ndax bu dee ca frontière ba driver bi mooy ñëw ba ci douane bi mu taxaw wala driver bi mooy ñëw ba ci police yi mu taxaw wala mooy ñëw ba ci immigration yi ñu taxaw waaye soo ñëwee nga accélérer dem yaa ngi sonal sa douane yaa ngi sonal say nit waaye yow itam de nga suñ la tee de nga soona kon driving dafa important dafa important ba nga xam ne yow mi ko doon yow yaa yow la ñoo wax nga bàyyi sa xel su ko defee am na yenn taxi driver yoo xam ne dañ leenee jox xale spécial ñu di leen di yóbbu di leen di indi léegi-léegi nga topp sa liggéey ba xale bi nga bàyyi biñ la jox nga waroon koo jëli bàyyi 3 o'clock wala 4 léeg-léeg nga bàyyi ko foofu topp sa liggéey bi 5 te waxante wuloo woon ak loolu ak baayam wala yaayam xale boobu mu ngaa soona mu ngay nelaw ñu ngi koo téye ci loxo te loolu dañ ko war a bàyyi suñu xel monte de driver war a jiitu ci yermande te driver ka baax nag ndax driver rek laa gis nga fekk ko ci garage am ne ko sëñ bi awma passe de te dama bugg a dem dimbale leen ma ñu jox la passe mbaa ñu yóbbu la driver amoon loolu ñeneen ñi wax dañuy wax rek driver nga mun a dem nga toog ci biir garage bi ne ndekiwuma nga bañ a sàcca bañ a def dara nga wone sa boppa ci biir garab bi ñu dem nit jëndal la añ ñëw tegal la ko nga lekk ba suur te doo ko loo xam fu mu dëkk sax loolu driver mën na ko kon driver yi ñun yenn rek lañ am pour wax waxal toujours ñu seet suñ boppa bañ a topp kenn buñu kenn merlo ñu wara liggéeyal suñu askan suñu yaay suñu papa yi ak suñu rakkay yi ak suñu doom ñu joxe cër bu mot set te bañ leena yaq ndax ya ngey daw di ci kalanté nga saraan dugg ci kër yi jambour fekk fa ay xalé ñuy football ci biir kër yaq nga lu bari fess bobu nga daani kañ lañ koy tabaxat ndax ba lañ koy tabax ndax ay samba boy mënu ñoo duggé fofu yaqal nit ki kon yow driver bi xel bi dafa wara yaatu be taxna nga wara ragal li nga amé holal ni nga touté ci biir moto bi yang koy yobbu way mo lay yobbu té lu ndaw nga ci biir yow driver bi ya gëna xamné garab bi nga jakarlo wala guuy bi nga jakarlo li dess pour mu daanu bari wut nga ñew boko laalé nga far andak mom daanu lor sa bopa lor ña jégué garab bopu ana ñëkalanté ba lum la doon jëriñ ka nga daan ñëkalanté roccé ko na demna yow nga def fanan cha kañ lañuy gëna ci cha su ko rewé nak ñu ñaan suñu mbokk police ñom itam trafic bi ci subatel bi ñu bañ ko défé checkpoint ci kaw trafic subatel bi ci téy moto té hawal ko ci kaw yoon ñuy pin line bi dem fu gudda ci ben moto bo xamné mom nga amal problème waccé ko ku fe barang ci moto bi kenen ku yakam ti di war di dem fu sori mu fa ay xalel yu wara dem school ñu fa té mon sa dom mon na ci né wala sa domi mak kon yaw office bo fehel be moto bi nga xamné mom nga jotel mom nga jankuantel nga balaw mom nga olugut nga waccé ko yoon bi ay moromam dem bo demé ci round about yi more than 5 officers dañ fa dé néka kon fokk na jarul pour nga ñëw ci benn round about nga break fa moto wala nga break fa bicycle because of solid helmet nga tek ko ci digi yoon bi ñeneen ñi wara taxaw di pé pagal koku mom nga amal problème bi na wacce yoon bi mom nga gis driver bi mom nga gis beltut wala apprentice client bi beltut wacce ko nga def sa liggey kenn dula ko ay sa liggey la waye bo taxawé ci kaw yoon bi break ñi ci dess yépp ya leen amel sen ak driver bi nga xamné mom nga gis muy wax telephone seen gagne ca gannaaw yu kenn ci waxudi ak yore wut foon wacce ko yoon bi dealer ak mom sa ride la waye subatel bobu nit ñanga buga dem liggey amna ay docteur yu nekk ci biir wala ay nurse school boy teachers school girls ñepp amuñ moto lu ñepp am moto mara dem dañuy fay pass di dem ñi di ñaan li di dem té dañ wara dem liggey attend classes attend l'hôpital kon fogg na né dal trafic bi dal do xulo kay du xexé kay du door sa den na ma fi mom so ma xamone so li ma lay def amul ci solo li ci am solo moy naka lañuy dimbalé nit ñi bañu jot fi ñuy dem te ñaara ko mëna def muy benna driver bi mo wara bay yi muy def ñaarel ba muy police ño wara xétali nit ñi ci kaw yoon bi ñu dem ñaar ñoo ñu rek lañ mëna ñaan té bo xolé ma jël exemple Saïti Westfield so ñëmé jël Banjul pharmacie bi ngay cross fofu zebra cross la way peinturuñ ko motax driver suñ ñëwé accélérer rek go leen ci yëppangi roop té zebra cross so baye sa hel zebra cross la way ndax ñu driver yu bari xam nañ ko dem nañ be paristian yi sax ñu bari xamuñ ci dara nga ñew sen tresas ak pak bi def ko amone ana leen ci yoyu national road authorities jappal leen suñ doom yi suñ ndaw yi yeb leer ñu mëna dem té lolu sen ligéy lay doon kon nañ ci jappa comme niñ ko baxo diko défé suñu waxé suñuy wonax ci bandang suñu wax yu dañu ci saret bé 30 minutes dinañ jël yenen 30 minutes yi jox ko kolasi ñu yokal ñu suñu xel jappalé ñu ci waxtaan bi gindiñu mistake yi am ñu koval ñuko ndax neku ne yépp lañ xam way liñ jublu rek moy ndaw yoyu da dem school wala ñu febar liggey ko yoyu ñu dem liggey ñu am jamma dem ak jamma ñew ak jamma ñun lolu mo ñu ci soxal la ca dess ci sa xelat joguñu pour lolu joguñu pour criticize ken waye jog nañ pour waxtaan ar suñ bopa ar njobot bi ar liggey kat yi lolu lañ joglu pour ñu boko waxtaan ku nek ku bëgga ñew man nga ñew ci 87 official la 87 ngay jëkka def so ga indi number bi muy 70505 47 87 70 50 547 ma am suma boss ci line bi assalamu alaykum
0: alaykum assalam salam nga
1: my boss wajil wara jom bit wajil wara jom bit tout rek my boss
0: allo
1: goyang
0: tanjay nagam
1: ma nga fi rek noy nala
0: nga ligue
1: ñu ci kaw
0: so wat kan ko def na
1: jere jeuf way
0: comme toujours no ma de war rek
1: ah kay
0: am nga drive ni bay hel
1: wow
0: te kon ni drive ni ngi wara am la sama tate ak sama de tate ak ni ci ci yoon yo xamne ñom amu dara track
1: wow
0: yo ma nek ak competent drive ak yo da nga xam lu whatsapp way ko xamne amu lu whatsapp ci track yo bare bar ñam nga tafé ci track so day bay ñu am ligé yu bare
1: billahi
0: bu ba so day bay mo len bay ci ñu xel mo
1: gën mo gën
0: wa ak yo xamne du ngey ci track day bay mané ka ci jaay
1: Wow.
0: Def sen
1: wow
0: ay da nga wara xalat ne tamit road hours bi comme li nga wax suba
1: wow
0: am ngor bobu su tege na man may police so ba gis ko tam sa ko ni jarna nga bay ko lolu jar na non ay ba programme du ñu pré
1: waaw
0: waye so bu ga taw ay ko ko na na ko bu ga check da nga ko xof xof sa ñu bari
1: bari bari sa
0: waaw so ma ngi ñaan ci mom bokki politique tamit ñu baax ci nga ci do rose our smoke so ki je driver yo mo nga jël mo nga dindal nomba
1: waaw
0: ak time bi ak lu def
1: waaw
0: so ko gisse nga wa ko ah yo time bi mes nangam li nga def waye dina la advice pour nga baye sa xel bu ko defat lolou mo lolou dina ba waye stop ko bu ga wax ak mom ko bu ga def ah sa ligay bi nga def da waye yenen tay da da nga cause obstruction bu garaw
1: bu garaw sax te lu bari mo na ci geena
0: waaw so te def ni tay ara ma baye la kon ta amna be next week dal wel
1: inshallah jerejef way
0: comme ni nga
1: contane na bila tay mangi or sa tay jolay ñoo rek jekalante malo bi ñu amone he jerejef ak nono kako di esay wi bojang mo modé tok fi traffic tok on Wednesday de modé tok fi di sedo ak nit ñi xelam e di tatane ci ñeneen ñi ku bax la xale bu am yar la te dega dega day rus nak bu toñ te dega lay wax dohut ne li may tok ak mom la waye famuy liggey sax mag moma dendo di liggey sa dekandor nak deng ko de xam bokkan na dal ci police yi nga xamne mom motax ñuy wax police wa ñu jajeval ko bu baaxa baax di xaar keneen ci 87 70 547 87 70 547 wof moy bunta bi ñu wara jappalé ñu ci waxtaan bi school ñepp ci jaaré wala bok ñu bari ño ci jaaré wala dara ba kuy ndaw rek jaar nga ci dara gi wala nga jaar ci school bi té xam nga né yoon bi yombut té xam nga né réew mi mu ngay gëna develop so jappé réew mi demba nga jappé ko tay yaangi mistake tay bañuy am ay lilan ay Bedford ay Elkhart ay R12 jamono boba traffic melut ni mel ci jamono ci mu tay expensive ñoy dox ko defé ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
0: assalamu alaykum
1: turbi ak koy woté
0: on ma nga woté ko lo li ci
1: turbi
0: pa modou bien
1: pa modou na nga def
0: jang
1: bismillah ci
0: taw dama wolé yow ka rek ci li la ko la gëna wol officiel
1: waaw
0: wolé ci nak defé ni jamba lañ ni ngay def ci ligé bo ba ba
1: waaw waaw
0: adala problème rek la ci gis
1: hmm
0: dañé dina dina gis ni ci police ñu ngi police taw suma ci gëna stop
1: hmm
0: ko dina ko ko ci nak ci gëna ne jëb lañ ci ma gëhar
1: hmm
0: kon ma do da wolé ko so so prégé mu ko ci ñu nga ko nekk ci ta di kéré ndak kéré dem ci waamo ñu nekk ta ci di tokine
1: dañu
0: wax dañu wax ci mu tokki ci tali di defare mu téré ñu paak ñom ñep ñu di wax kéne daf ñu ñu dal man dal suma objet dal dal suma lool la way ñu ngay def la kéne ci mali bu baa baa def leen
1: ooy
0: soy traffic police
1: ko
0: rañ nañ leen trop ci leen sen problème dal do la rek
1: ta
0: do ndaka tax ba nga hay ñu ngeen ñu ko ñu wa ta tali bi waye tel kéré dem wa mo problème am da bay ta di tokine waye dañu bëgg di ko ko ci mo ko biyes do mo ko ñu taw wa bañ paré def leen ni nonu mom nonu mom paré ko wa jéré ta amon luma so ak jéré jëf
1: kon jéré jëf yak sala ah mu ngi nonu momit wax na fi lu am solo ndax bari na fuñ dé yobu duñ fa dé bay ben police dinañ fay tek ben ñaar ñeta ñenent su kena neké di contrôle kena ka ngari lak sangum kon lim wax digala waxuñ né do def sa liggéey bi mom sa right la nga def ko té lolou motax nga sol uniforme waye bo jappé kena ko xamanténé mu ngi am ovens am dafa def reckless drive am wala lu monti def sanné bo bi nga nékkal na ñëw ci jël sa liggéey mu nekk ci yoon bi yow nga waccé ki wax ak mom falé su ngeen ba amé 3D sa bana lolou seen liggéey la lolou ken wédi wul leen dara ci lolou waye nak bo bay sa xel moto yi nekk ci gannaaw xamulo luñu ép xamulo ku fébar xamulo ku fébarut xamulo ku dem ci lu am jëriñ ak ku demul ci lu am jëriñ wala ku rité ji borom drog ak rité ji bu sa borom dara xamulo yow mom sol nga uniforme bi rek so am nga raay ni da ngay cëg moto way ci kaw yoon bi nga ko cëgé way sa xel bu soko xalaaton bu baax xam nga ni déssé galu bari ci gannaaw kon keneen mën nañu wax nañ dega té tamen ci school zone bi fu ko xamni school mu ngi fa rek ñu fa yobu bena ñaari police pour ñu jappalé xalé yi timey xalé lañ nekk timey school bi dafa ubi ñu wara jappal xalé yi trop moto yi dé ñew ci school bi di indi seen xalé yi fi ñeu park seen moto yi fi ñuy wacce xalé yi lu jara bay xel la naka lañuy duggé fofu ak fan lañu génné fofu lu jara bay xel la xalé dé xalé la ku nekk jaar na ci xalé ya kon 87 70 50 547 moy number bi ñu mëna jaaré bokka ci waxtaan bi waxtaan la nak ku nekk ju am nga doom ku nekk jënd nga moto mëna dawal waye ñi tamen dañuy fay pass buga dem ki jënd moto xaliss la buga ki fay passam dem la buga ñu sétat bété de driveway ci bena togu nga buga jël ñetti xalé yu fa banté ci togu bi yenen ñetti xalé fa banté muy ñaata 6 yenen ñetti xalé fa banté muy ñaata 9 ci bena togu nga ñu jappé ko ni xalé lañ wayé 9 bakan lañ togué ci togu bobu nga amaat lolou ci second togu nga buga dawe xel buga dawe dawi ma meuna daw hale yoy toguñ togi togay bu baax sax amna hale yo amne suñ toge tuti sa dañu nelaw hale yu ndaw ñu teglanté len comme ay saako gerté ñuy nelaw ci biir moto bi lélé nga gis ku ciki ciki re hit togu nelaw na afrade bi jël na bopa bi génné ci biti xamul sa li xew ci biir moto bi apprenté mom du xol du déglu sa ñi nekk ci biir moto bi nga daw ebna moto ba fess na yonam nekkatul ci lenen nga auto be sona apprenté ki mu ngi home apprenté ki mu ngi gañu apprenté mu ne tek mu nga ci yenen fek fay pa fay ko passam jotut mu ne fay ma xalaatatul ñi nekk ci biir moto bi suñu yéremut ñi ñuy ép yéremuñ yéremanté wuñ client du yérem driver du yérem apprenti du yérem client apprenti du yéremanté kon ana réew mu neex bobu té ñu né na dañ dé ñoko gëna xamanté ci biir moto bi ñu ñoo bokk koñ dang ma dé gis mala dé gis waye moto bi nga yor mo ta bëggulo ñu waxtaan ngir man ak yow ño bokk ben moto bi nga fokk ne dina la wax ne fayal ma pass lolo ta bugulo ma xamale ko ay askan bi nañ seta suñu xel te yeremante yeremante dafa bax 87 70 50 547 87 guy def tek ci 70 50 547 fofu ngay mëna jaar ñu jël la nga jappalé ñu ci waxtaan bi a nañu dimbalé ñu défaral ñu zebra cross yi mu gëna l'air ci suñ boti xalé yi gëna jànga xamné ndekété so bëggé dem ci ci biir school bi té bëggé jala yoon bi ndekété fi nga wara ji awé dem ndekété soy duggé ci buntu school bi amna ben teacher buñ fa bay waaw ñu jël koku rek ci air service anam
0: yerejef way nako
1: mang fi rek kan la
0: Alex
1: koroma
0: sayu mala oy di nga ne ma kan la dina dina mesa
1: ko de ko fara aw waaw inshallah de la c'est de kala koy defé
0: ci wala ko nga def
1: mang fi rek
0: ibu trafic Gambia dafa na haré defar
1: wallahi
0: parce que fiñ ko wara defaré fofu lañ ko doré wu
1: waaw may dégga
0: ndax ibu xam nga ni amna police yo xamné trafic ci bopam sax la ñam
1: hmm amna
0: ya ñu understand hmm dañ la def yene yo xamné waruñ ko def at all so lekki dafa need a con dafa need an a complete overhaul
1: wallahi
0: war nañu ut ño xamné mën nañu leena dimbalé xam nga ñaata yoon depuis bi Ablaye nekké IGP Ablaye Sagna koku suma xalé la parce que ñu ñoo nekkon bu yam day bala mo bay mu join police
1: hmm
0: décidé fi every time mang le nañ amna ño xamné duñ police way xam nañ

0: manam soxla yi mo tax ci bir deka bi dañ la jox speed limit amulo no muna def tampon ngi ci zebra crossing so gisse mo ngi taxaw mo ngi buga cross yow mi yobu ñooñu passage ñooñu toxla ñu seen soxla la ñoo do ki taxaw tamit di xaar pour jala ko ko tam dafa am soxla jox ko 3 seconds mu jala talit
1: wallahi
0: you know why fi lege lege sanga gis moto bu la rombalé nan la xana ci su loba tété jambar peinture bobu ngor moko fa def sa xaliss moko fa def ci ko talibi
1: wallahi
0: nekul fofu pour décoration dafa am li tax mu nekk fofu kon dok yow so ñewé be exi fofu yow mi driver li nga wara def moy so gesto left gislo nit nga gesto right gislo nit nga continuer way fek ni tangi taxaw di xaar pour jalla sa warugal la pour nga taxaw damé ko man sa yuma égué zebra crossing ma gis nit ku taxaw moto bi ñew suma opposite direction sa dama la di ikati loxo won la ni da nga wara taxaw fi place nit mo la oppa fofu doole moto ñew ko zebra crossing lan moy zebra comme mbam la amut hel so ku jalla ci zebra bi comme mbam la mbam do ko fekk ci tali nga mbokk fo nga xar ko so de nga ñu ne la zebra crossing legi legi ñu ne la nagala data sleeping police moy police bu ñu neela wala lolu yépp language la lay jangal mu ngi la né mbam su jalla tali ya ko wara may waxuma né nit ñi fa joggé ñi fa jalla ay mbam lañ way ñu la woné su doon mbam moy jalla di nga ko jox mu jalla balan ko tampo
1: wallahi
0: so nañ jangé fofu li ci police la wara doré general overhaul la dañ wara def sensitizing son to bo xamné every time dañ wara ñew du wax bi dañu ñew ak science ñuy ko explain man wax na len ne suma aji bi soxlon tay tay ji ni lijeenté ko ñu dem ci RTS dinañ ñu dox airtime nga xamné bobu airtime dañu wax dañu def practical things instead of wabi dafa dugg fi mu gëna falé
1: waaw
0: seriously ci man mi wax yow ci la won amna lan mo dege na practical ci class bi
1: okay
0: you know why ibu lool rek moy li ma la wax ni rek bagage yombut
1: yo
0: bëgg dooroñ ko fuñ ko wara dooré nga jël saret bu def ko ci kanam mbam du dem you know so lool rek fokk ñu door fuñ wara dooré then di nga gis ne with time balañ la jox license dañ la yobu wara yobu driving test okay ñu exam la so féné ñu nga déllu wat exam su ko défé ba paré every time bo féné da nga wara fay xaliss di nga gis ne sen hel dafa délu gannaaw ñu xamné drive daf ko war ba paré ku def nonsense ci ko tali bi nañ la fine iko suma continue di wax duma may kenen mo wax bal ma
1: waaw waay ñun mom duñu doyal ci wax bi waay important mom kenn du ci doyal jerejeuf
0: waaw lool la man mom trafic mom dama ko xam bu baax because dama ko jangale fi rek
1: motay
0: understand fi jangale wax mako waye dina dem stage bo xamne fokk na man ko xalaataat sa waaw driving school ñu set naka la ñu defal
1: waaw
0: dafa am solo trop fi
1: waaw waay ñun mom ñu ngeen leen ubil bunta rek anytime ñuy ñew tamen ñu ci waxtaan tamen def ko
0: débat
1: man dé wa
0: man kay
1: man dé wa diga yalla man mom ubil na la yoon bi dé every saturday or wednesday yow ñewal rek ñu waxtaan ah suñuy wax lu su yagge yalla jappalé ñu am ñu dégal
0: amul ben problème dina la call ek na wednesday bi ñew dina jëma sét ma exit
1: iwa inshallah bobu dal dina ma doone nak
0: baxna njay jatt
1: baxna bass
0: yo ray
1: ah sante ko gërem ko bu baax baax ko ko di alex bass mom de mom ah jambar la nak fans la be pare borom hamam la ñun dal ni lañ buga ku ñuy jappal rek ci waxtaan bi be dal ñu gëna am liñ buga dal moy jama ci réew mi ku ñu ko defal de non ñu neex lool kon nak kep ko amne trafic mo la ñor ci buga nga ci waxtaan ak ñun ñu ngi la wax welcome ñun waxu ñu ne dañu welcome ko xamne day ñew duga ci topic bu nekk trafic ñun trafic la ñuy liggey ku buga ñew ñu wé ñu dimbalante ci wali trafic tamen dina jeriñe nit ñi deglu la ñu amale ci hel ah alam jaay neena nak ku duga ci ten bag fe kala fa lum yeex yeex bag den la fa fekka kon nak lo gis rek doorin bi duy neex

jamono yooyu way day ñëw indi message, way dana indi xam-xam, danga reeroon ci sa xeet gébél indil la ko.

0: imangolol ba mangolol sungolol ma ci sa bundelar bax yaay bax baay bax yaad na nuki mulay ñal abdulaziz buna
1: oy buna
0: bura sa baye ngi lingir albri baye ma nga dos birem penda ma mi ngi gene neen le ko deug neen jim war ko rombu jamme njaay lo baye ci ginaaw ciosa na ko.

di fa ne ñom matar ciare yoy ak suma gor gi samba sa ak ndey mané ñu ngi ñaan.

koko di majojo ni amoy way way pugo ayal na ko yalla yere momitam gis nga way kat yi dañuy dem bi way be way sen bop ni top di patale ko lolou ma jojo mune li yobu yaay ak baay duñu fi ba a way momitam bayiwuñ ko fi ko sa waxtu jot rek da ngay dem.

man nga ko mag sax ci at ma ñu ma sé way at mo biir ak mo nga ko bok bay bi do ko no mi ko ko fek li di ñu ma nangu moy mo jox ci te yalla kenn ko ne xamal na rek ci do fi kilifa bokku mo nak du bokku amal affaire way sa borom du amal affaire

mo na kon alasan ba yun? Kinalam ak soda mama pa. Patalanjay, tek si darong ba yun? Way, way, way.